Che, gade, so fè nan la pia, papa. Leve non fwe, gade. Fò kwe, oui, fò kwe, fò priye. Bagè, ou baka fè tout seul, jou, non? Tande sa mbral sou, tande, tande sa mbral sou. Ou enè ki an lè, se li, lik rezultat. Tabata!